0: te meo ke whi mau. Ne ongo, e ilo ia mai. Ofa, to. Kaike, ka ua whai ne te koe, whai meo ke roto ki e. E aru, whi mari.
1: Ilia nga ngai au si'i pa mi ai. Nai whakamaa opo opo e foha ko ni e ne koloa ko toa pe. Pea ne hopo atu ki hala, hoko atu ene. Nai ne situa atu.

Pekapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu. Mōnau kumi ki hoku fofonga. Tēnau ta foki me honau ngai hala kumi. Pehe. Te utoki whanongo mihilangi. Pea te ufua more more e nga wanga hala. Pea te ufua mo ui a honau whanua. Eo tua. Toi whakake ake. Hokaka.

0: Pekapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Penau lotu. Monau kumi ki hoku fofonga. Penau tafoki me honau ngai halakomi. Pehe. Yung toki whanongo mihilangi. Pete i whamo re more e na wangahala. Pete i whamo ui a honau whanua. Eo dua.
1: Toi whakake ake.
0: Hokaka.

0: kapau e whakawai wai mai a hoku kakai. Hokuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu, mō nau kumi ki hoku fofonga. Tēnau ta foki me honau ngai halakori. Te he, te ngok whanongo mihilangi, pe te whua more more e nau angahala. Pe te whua mo ui e honau whanua. Eo dua,
1: eo dua.
0: Toi whakake ake, hokakai.

Luke vai tani ma vesi tata yon osio vai. Koe tamai ofa. Koe tamai mwane ongo foha ito koua. Nei file foha si i pe ki kimui. Ke vahe iange hakonga me e nau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.

0: Ta fulfola shove ke setan. Bagai ti fai ti liha ki ni ngah mi a koto. Kai kai ti ala ke te. Pia hu ki tua setan ni mi a o si.
1: Asi siop. Ta fai fa pulo ndau to palau. Kai kai fa asi of ye. Pe me be ka si pa avi na to. Ko ka nga we ko na ta ma te ya kai mata hreta. Ko auto ta be go ha ma ta lat ke de go. Oi ya we. Ha me go hoko. Siobe. Ne to me langi ya ya fia to. Fa mo mo fia fa nga sipi. Mo ka nga we. Ta ko na o si ai. Ko auto ta ha pen ko lere mai ke fa ha ke ko.
2: O tua. Ko ha me go hoko.
3: Siobe, ko fa na go na au. Pagawen go ha mai fa.
2: Fa feta ya tu e. He me a go si.